0: Samantha, Inali Hari, Tagalamay, and Marilang Malay.
1: Sigulay sa Tiyalay.
2: Inali Hari.